0: Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheku
1: hey thirikari no handu ha ugwe ratuka gitangito ingata hey handu ha ugwe gado uguo aya mundu ogite gitangithonda ka mbia hey rito ingate
2: gitonda ka mbia de mundu mbia chake
1: ekyo rafika hey thikiri ndu ugene tokiorwo
2: naka ele
1: na are matara

0: kana kuigwika ringi magikika macukuru ini matiganite mwathani na nitwa hoira ciana ciothe are makorogo me boarding school ginyare makorogo magithie cukuru o muthenya na nigetha ngai witu ukamarigicagiria na thakame yaku Jehova ukamairigagira na irigo rwa kurwa hinya ukamahithaga wega ruguini rwa mathagu maku na nigetha matikae gukinyirika ni uria muru uguo niguo twa kuhoya na sheria mena maithuri maiki uguo ngai witikire kuniaria maithuri maya. Niwe uramenya uria ugwika uria uguthi nambere gukurukirwa na ruo ruria ruina sheria ya Jehova na nigetha mabiririe gucoko ni hinya ngai mabiririe gucoko ni thai wa ngoro nginya thai wa meshiria uguo niguo tuthiite nambere kumathaithanirira kwa sababu najua wewe ni Mungu mwema na ukoragwo uri mwega higo shiri shiothe na gutiri hindi ugarurukaga na gutiri hindi ukagaruruka ori kanari kanari. Wewe ni mturiza bahari na wahotire kuhoreria kihuhukanio mahinda maria kwari kwagire na ruhuo runene na makube makihura na mono ni wahotire kwaria kiugo giaku na ukiuga peace be still na kugo uguo niguo ndirahoera sheria ya na nigetha mabiririe kugia na thayo ngai thiini wa ritwa riaku Jesu Kristo giturore muthenyo wi wothe kumokia biriria kiaguo nginya mahinda maria tugukorwo tugicukiriria ciikaro citu kwa hinya waku ngai sherehe iria cigukorwo thiini wa bururi uyu ni tondu muthenyo wa umuthi ni muthenyo wa holiday ya Madaraka Day ni toiga bururi uyu moko-ini maku thiini wa maundu maria mothe megukorwo magithii na mbere ona miario iria ikwario ni mutongoria wa bururi ngai reke wonekane thiini wa miario ino ikorwo ni miario iguthii na mbere gukugocithia guguteithia mĩario ĩgũkorwo ĩgĩcokanĩrĩria mĩario ya gwaka ũguo nĩguo tũrahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu Kristo nĩ tondũ ngai wĩ mwega na ngai wĩ mũnene ngai wĩ mũtugi wĩ mũtũigwĩrĩrĩitha na wĩ nĩ gũkoragwo wĩ mwene hinya wothe na nĩ tũrahoya tũtikwenda kũhithũkĩrwo nĩ mũrimũ wa Ebola thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya mwathani nĩ tũthiĩte na mbere na gũkũhoya na nĩgetha tũhithe wega tũtikae gũkinyĩrĩka nĩ mũrimũ ũyũ na kũrĩa mũrimũ ũyũ wĩkuo bũrũri-inĩ ũrĩa mũrimũ ũyũ wonekanĩte nĩ twahoera arĩa mahutĩtio nĩguo na nĩgetha tuĩke wa gũtambũrũkia guoko gwaku ngai matuĩke a kwamũkĩra ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu Kristo tondũ nĩ tũĩ gũtirĩ mũrimũ ona ũmwe ũtangĩhonia wĩ ngai mũhonania mahinda marĩa Jesu Kristo warĩ gũkũ thĩ warehagĩrwo andũ makoragwo marwarĩte mĩrimũ ĩtiganĩte nginya mĩrimũ ya ngothi na ũkahonania arĩa makoragwo makuĩte nĩ wamariũkagia gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema wĩkwo ũhoti wa mothe na kwoguo mĩrimũ teno ĩkoretwo ĩkĩyumĩria ĩtĩkĩra tu kũhonania kũhonania kwaria kiugo kĩmwe tu na nĩgetha ciana ciaku ione ona mĩrimũ ĩngĩ o yothe ĩrwarĩtwo nĩ ciana ciaku arĩa makomete mathibitarĩ-inĩ nginya mĩciĩ-inĩ twamaiga moko-inĩ maku na nĩgetha mamũkĩre ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu Kristo nĩ wega ngai nĩ mahoya macio twagũtegera nĩ maingĩ ndĩna wĩtĩkio na marĩa tũtanahoya roho waku nĩ egũthiĩ na mbere gũtũthaithanĩrĩra ngai na nĩgetha tũtuĩke a kũhingĩrio mabataro maitũ marĩ mothe kwa hinya waku rĩĩtwa nĩ rĩa Kristo Jesu twacokia ngatho tũhoya na gwĩtĩkia ithuothe tuge amen amen and amen na rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Roho Mũtheru nĩguo tũĩkeguo ndagĩka ciarĩkĩri kwĩhanda na nuthu mũthikĩrĩria mĩtambo ya Kameme kayo ka mũingĩ nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho niĩ njĩtagwo Gathoni wa Kuni na nĩ ngwĩrire thiĩ na mbere gũkorwo ũkĩnginyĩra nĩ kũgerera 2014 Kameme FM official page mwena wa Facebook kiugo gĩtongoragia tabarĩra ũlike ũcomment na ũcie kiugo kĩu na tũthiĩ na mbere gũkorwo na ihinda rĩega mũno ũrĩa kwĩra ngai witũ nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũtuga na mweri wa June and a happy new month and a happy new week and a happy Madaraka Day. Ni tugukorwo na ihinda rĩa kũigua kiugo mũthenya wa ira ndĩraragia cigĩmainie na worship kwa ngai kũgathĩrĩria ngai ona ruo-inĩ
1: millennials mko tayari big voices fest Millennial Edition tarehe 6 Juni Kiambu Valley Gardens Kirigiti Bonge la Show.

Wow, amen and amen. Rubaru dhaka, bonoru na shugo dhaka. We mudheru gai, we mudheru, mudheru, mudheru. No uone guweda gukoro darie. Na kukono kuhoya tu, naga hoyo na wikarage ukihoya gira kaigima. Na nigeitha uthigate maudumashio, ma uthigu na ma utheru. Na nigeitha hote utukia Kristo kura uria akurangu atarie. Mwinita kwa Simon Jehea na rubo we mudheru. Luge tukinyiria dha ikumi na dage kamiru kwa tatuna inyanya. Nidhaini watafarira ya kuigagura kirohoya na happy. Happy Madaraka Day and a happy new month of June. Ni jitao gathoni waku ni thank you. Kuruwe mhote te kwara hoka na tuwa kuro tukinya niti hau tukinya niti. Ta mudugu ito Elda Jiri nidira kuona goku na muiruru wa sami na kuona huku. PK Wamso hata lawe ni na kuona huku wa sante. Na nijuni otuku dhinabri kuro tukiara niria na gawitu arogosho. Na rushi nilwa umuthi ni todu wa domiriri ili ya dirari na yo muthenyo ira yege maini na kukurotu tukigoshagai ona mahida maria kuina ruo ona mahida maria tui hatikaini mahida maria kuina moritu ugakurotu ukiuga gukinyuki kinyariri ria wetikio na nogu gathiriria gai wako na diraragia maudumaya ni todu ni direshiriria muno na no direshiriria muno igururia gimaini na ruo ruria ruina asheri aya mehereiro ni ciana ciao na njira ya ruo muno muno no garirikania ithui ati gai akoragwo oi maudumothe na nikiona toshuka thini wa madiko makoragwo koherethu kana Ecclesiastes ndio kana na thoma chapter 3 na nowega kumithoma na nigetha umenye maudumothe makihanika ni mahanikaga ni todu yunu gaini onaga maudumothe na kugu ni akoragwo akimenya maudu uria mekuhanika maudu maruo makihanikira mudu ye hu anafahamu nuna maudu mega makihanikira mudu ni akoragwo akimenya na nikio odu twiragwo ni ukoragwo na ihinda riaguo taru mehema ihinda ingeigwa genereire mudu na nonye diyo na kukurogi muhibiria. Lakini ipo wakati wa inafika gaigwa. Ona dire dohoro wake. Ona dire igwa kumuhibiria. Nitudu ni kukurogo na hidari ya kuhibaniria. Na ni kukurogo na hidari tarire ya kuhibaniria. Kure hido kukurogo we mukenu muno. Na hidari giuge kura we na maithori muno. Na kugo givina brena domiriri eno. Yege maini na kugo shagai ona weru waini. Na nidira utirie igururi yege maini na jaba ego ito Jehoshafatu. Na nimahida maria itura kana adua juda. Yunu matu ikiri ati nime utu ika agudhari kiloni butu sheita. Shia Moabi na Amoni. Na jabinu ego ito Jehoshafatu. Heuru ya ekiri. Agithi hali muadhani na kimuhoya na kimuthadha ya munu. Ona iguete dumiriri teno uria megu kuro magitharikiru lakini akawa na wakati wa kana hidare gukuro gidhadha ya gai na kumuhoya muno na Mungu akatuma msaada wake na gituika wa kumuteithia kana kumateithia na makigia na hida marikiririo mari madhaka muno ni todu adwaya niyo moka nireire na shiba shikiaragana kundu gutiganite na kina Jehoshafatu makigenda ihinda rya guthikuo ya indo iria moire ona digwishire ona mahuthira thiku ithatu indo iria meyo yuganirie cia thuici ona matihotire gucinina na nidira kwirire witikire guthoma second chronicles kana maudu mamatiku matene maudu mamatiku matene wa keri yes chapter 20 a very beautiful beautiful story na gai wetu arogosho dagi kamirogo na naigiri dha ikumishia roshini na kugo dainu kanidire shiriri iguru rea Ayubu Job worshipped in pain yes Ayubu na nitu tuwana dhoma na nijui wanagia naihida rea kudhoma iguru rea gemaini na ruganurua Ayubu na Ayubu ni adhadhairie muadhani kana ni ya mutogiririe ni ya mugo ushiri oneruwe ini rurea are dhini waru. Na nitunaga utoga wake. Niguthira wathirire utoga wa Ayubu githira. Dugata shia kio na shio shigithira. Shia na shia kio na ginya we mweni. Akigia na dhina wa mwiri. Na dhini wa kimera. Kimwe. In one season. Maudu make mothe. Mari madhogo manu. Yes. Mambo yake yalikuwa ya meharibika kabisa. Na meshiri ya makoma le shiri ya tia.
ati koro ni andu angi magereire maundu tamaya magereirwo ni ayuvu magenyitirwo ni mangure nuno re mudu nyitukagyo ni mangure o hamwe na gutetia ngai uramuria ciuria kuma haha ndi uciga kinyanginyako na ni tuwi ngai ndoragyo ciuria ngai tu akuriyo kiuria ona kimwe kwa sababu ayumbu ni juu heno ria maanire ta meguikara thi maikaranie thi you know na yuvu akikiru ikarira na we, na ni jikarire haha ruru kitwambe kurania maundu maya 1212 no rushinirwa umuthi ni ngwenda kuga ni juu ikoroni andu angi magereire maundu ta maya kiria mangikire ni kungurika na matetie ngai muno agiona ni gutiganiria mangiatiganirie ginya witikio no ningi ni kuri undu wa mwanya muno ayuvu ekire alimsifu Mwenyezi Mungu. Job did something extraordinary. Udu itaga extraordinary. He worshipped God. Can I? Can you? Na ayuvu, dagoshire gai dhudha wagusho kiririo. Todu nitui gai niya murestolire ororigi. He didn't worship after restoration. Asha, nonigi agoshire. Ariona ruorui. Ona kira kwa ni mutumia wake, we mtusi Mwenyezi Mungu. Nona ginya mwiri waku ni wahithukiru. Ruru maga yoyo tigane na maruwa maya. We kuwele we here. Ayuvu dagoshire gai after. None before. Ali ona ruo. Na kugo niwega. Leke tuweru teko kwa shaga gai. Ona tuweru waine. Nijui tiudu muho uudhu. Nijui onani akwa mwene. Ona gehuja kiugodila hujia. Nijui tiudu muho uudhu. Noroho wa gai. Nijui ni ataitha gireri ya mudu. Na ayuvu dagoshire. Dhudha wakwa mukira aja. Shia shiuria, ari na shiu. Noni ginia goshire, ona atari na mashokio. Mashiuria nyige iria eyo ragia. Na nitui nio igire. Ogithoma ruga nororo wa ayuvu. Nigushimani na shiugo iria oigire. Mwadhani ni ye ambaye alikuwa na meni bariki. Na niwe washokira. Na ritu wa riakia kiuga, ritu wa ririra Jehovah. Riro tuika liyako washu. The Lord give and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Na nikio diroria idhwe. Neigana. Tugihota kuhuthira shugo taishima. Genuinely. Tuge. Kiudu takiki niede takadhoni wakuni. Nikia jikikira. Na haidhuru juge haidhuru. We gai wakwa oroto ugira. We gai wakwa oroneneha. Mwadhani aroto igu iratha. Na nijue kugosha taguko. Nikugwe taguko. Kugosha taguko kwari na ayuvu. Nikugwe taguko. Mature worship. Alikuwa amemachua kabisa, amekoma katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Nikugosha waguthigithia ginya matuine. Ani niruido shiake shiothe ginya shiana shiake maudu mothe make otoga wake. Nono atumura kanua oiga. We mwadhani orotugira. Niwe uradadhi metena ishi shiothe. Narudiri na shio, nori tuwari yaku. Lirotura litugirete. Mahida maria udhiururu keirio. Ni maudu marakwira utiganiri. Unajua kuna wakati mtu anaweza zingirwa na maudu marakwira. Just give up. Tiganiria. Noni igiro hooga kwira ugoshi. Lakini kuna hiyo sauti. Iga kwira, iga kualiri, iga kwira gosha. Usha gai waku. Umenyeti gai ni onagawi hoke kuwaku. Wakati kama huu ni abagiriria kuona your faithfulness. Na udu gweda kuga haha. Nieti kugosha. Nego tuwa gaga menyororo. Yes, worship breaks chains. Nego tuwa gaga menyororo. Na ni dhine, tithine wani tuwaraga dhoni wakuni. Tithine wali tuwaraido iria tukurago tuwe na shio. Ni dhine wali tuwaraga Jesu Kristo. Na kukudukana kinye hadu, ohodhie hinya wakugosha. Tuwaraga doigi, mekuraga magika. Dukana kinye mahadu, ohothie wena ohothu hinya wa gukorwo githatha ya gai na ukemugosha ona mahinda maria maithori marathuthuka maithoini maku ni gukorwo na moritu ma muturire wa gukuthi no menyeti kugosha gukoragwo kuri itharaita. Yes, it is a weapon. It is a spiritual weapon. Gukorwo kigosha riri ni itharaita ria kiroho. Yes, na githungu ni kuga it is a spiritual weapon. Na nigetha tukutikai kugoderera ona mahida maria kuina ruo. Ona fururi witu kuina maudu makureto makeyo miria. Taruna senta teno erero ya kuwa fururini. Na hatuna ugonjo wa Ebola. Ninini ambacho tunafaa kufanya. Kaduga katiga dhaka. Noni tukugo shagai. Ona vini wadoyo. Tukugo shagai todu nijui. Ni mutu teteri.
na nie gutururira otoria arwirire akina Jehoshafatu na matia tu kiria gutharikirwo ni butu ishi sheita kiria gai ekine ni kumarehera amareheire hotani thutha gukoro makimuthathaya ona ma kinyirirwo ni ndumiriri itarie ugu na kuwokosha ni idharaita ria kiroho spiritual weapon na gai witu arokumio kugosha umenye ni kunyitaga ugeni. Yes, wukoroho kwa gai. Hede weruwa iniru. No kuiga mimi nitamuabudu Mungu. Na sita wacha. Ndiyo. Kuina adoari. Na sita wacha kumuabudu Mungu. Kuina otuwe hereire dhini wa family. Na nuraha nagandwe getu gigitu ya family ino. No gai no togo kugosha. Na kugo kugosha kire guwekaga mudhikiriria. Ni kunyitaga ugeni wukoroho kwa gai. Na nigutumaga ginya onariera ligashu ijia. Urakigosha. Na kugu worship shifts the atmosphere. Liera likabiriria kuagirira. Likabiriria guthakara. Kwa hinya wa Jehova. Na umenye ginya kugosha onawiruini. Nigutumaga agorodhu dhiku. Itu wiki hakumiriria. Au siyo. Utakosa sieti ni nguvu itaanza kutoweka. Na ukirio kwa biriria guweka, onaweruwa iniru, nitoduwa guwete kila kugosha gaibas. Unaanza kuzipata hizo nguvu. Na goro ikagia na hinya. Goro iko biriria. Kwa hinya wa Jehovah. Because worship strengthens weak heart. Na igana mena goro dhudhiku kilo kuhigikia umothe. Weni ui goro yaku. Ona nini juu goro yaku wa iria uria itari. Nijui maria mothe, gore tugi ngengana namu. Muture ini ure vita na bilu kuru getura moro yu ariwa. Noro shini rurua umuthi giririkani ya idhwe. Tikurakara tukurakara. Tikunegena tukunegena. Tikulira tukulira gai. Asha. Fururu itu tikuabiriria tukuabiriria gukanirira. Tikuabiriria tukuabiriria kurumana. Dini wangeda ini asha. Kiria tugwe kama hida tamashio. Makuabiriria kuhana tatureda gukanirira. Taturede kuabiriria kuigiria mena. Gatakate indika, you know, tribe na tribe weno neri egi. No maithoni magai, ni ejaragiria ni, gera muadhani, muadhani. Idhitu tikora kwa tuwe rore rilomu wa maithoni maku. Todo tukora kwa tuwe shia na shia ide omwe. Maithoni magai tukora kwa tuwe shia na shia ide omwe. Na gai witu arotu iwiratha. Na kugo, tutikuwe kanya maudumbegi maini ya namena. Dini wafururi, no kire tuweka. Nikugosha. Tukuosha gai. Yes. Because worship will keep on strengthening our heart. Thini waliture Jesu Kristo. Na kugosha muthikiriria mahida maria weru waini. Ulirikane. Ginyan wenu uigataga. Urakigosha gai. Woyo kari ugoke hithu kiratia. Na kugokagia na kanyaga kukuru. Ukeigata. Kana ukemeneriria ginya guwea. Worship. Uga kiria guoya ulea ureda guko hitho kira. Na kugu worship silences fear. Theine walitorea Jesu Kristo. Tusichoke kumuabudu Mungu. Na kugosha. Negoturiri kanagia ginyaga inu. Wakati unaendelea kumsifu na kumtukuza. Ni uliri kanagio gainu. Maudu ini maku na muturiri ini waku. Na hidiria ukugosha ginya ni uhotaga. Ginyona kweheria meshiri ya makuma dhena ini. Na ukarogoria. Ulia ukuheaga. Ukarogoria. Ulia ukurathimaga. Ukarogoria. Ulia wete kila kukuruage kukinyaneria. Kiabiriria kia mweri mweru. Na kiabiriria kia kiumi ya kige kieru. Na mudhenyo uge mweru. Na kogo, when you worship. When we worship. When you make a step. When you make that decision ya kukuruki worship. Your focus kiri ya ikaga. It moves from your problems. Nijua mathina ni maigi. Nani maigi. Adumu mena morito. Anainu nani najua. Lakini when you worship, focus yaku. Kiria ekaga ni kuehera eheraga. Mathina ine to your provider. Ega vie kore moku hei. Mogo tugi moko igwereri idha. Mogo tirereri mokoro wereri. Focus yaku iroranga naku. Na ake, osho moku heinu. Ithi ti Jesu Kristo na gaiwi toro kumio. Haridagi kamiru gwetano na hitha tunishu iturukite. Thai kumishi ya rushini. Thini watafarira ya kwega gura kiro. Ni jita wakadhoni wakuni. Na nijuni tuthithi na abiru kukuru. Tugithomi dhania maudu maigimuno. Na maudu maya tukuretu tugithomi dhania.
maruthi nambere gukorwo me kiguni hari ithwi na ngewitoro kumi na dalili kanodo wege maini ona kugosha wiru waini ni todo kugosha ni kuguteithagia kwaga ginya kuona kirima ukona mulingi wa ciama ukaga kuona those mountains in your life when you worship your eyes ni ciagaga kuona those mountains nao ukabiririe kuona your miracle waka na nitoe gai niwe mulingi wa ciama miturire itu nitoinaga na tukoi na tukoiga he's a miracle waka promise keeper he's a way maker gai arokumi na hindi ria uragoca ona nduonaga mbara huo huo ni vita hata kidogo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nduonaga mbara no kĩrĩa wonaga wonaga mũkũhonokia wonaga ũcio ũgũtharaga na nĩgetha ndũkae gũthirĩra kũu werũ-inĩ ũcio ũgũtharaga na gakuonia kĩrĩa arenda gwĩka mahinda marĩa ũramũthathaia nĩ kwenda arenda gũthondeka njĩra nĩ kwenda arenda gũgũtuthũrĩra gĩthima when you worship your attention moves from your battle tondũ ĩngĩ no mbara matũraga mbara ti mĩciĩ no mbara ti kũrĩa marutaga wĩra no mbara ti biacara-inĩ ciao no mbara ti mĩtandao-inĩ matũraga mbara kĩrĩa mandĩkaga o makoragwo makĩrurumũka o mbara mbara andũ angĩ manungaga mbara mbara mbara na ngai witũ ũrĩa tũiguĩraga na kũguo mahinda macio wĩ hatĩka-inĩ ũkagoca ngai nĩ kwaga wagaga gũkorwo ũkĩona mbara iria ciothe cikũrigicĩirie ũkambĩrĩria kuona mũkũhonokia your savior na ngai witũ ũrĩa ũkũmia ũkambĩrĩria kuona your deliverer Paulo na Sila magocire marĩ njera ithĩ tiguo they worshipped in prison makĩhũrwo nĩ tũyũguo makĩigĩrĩrwo kĩgenyo falsely accused magĩikio gũkũ njera na makĩohwo nginya na mĩnyororo magũrũ no ũtukũ gatagatĩ kĩrĩa mekire makĩmenya nĩ gũthathaia tũgũthathaia ngai nĩ kũhoya tũkũhoya ngai na tũmũinĩre na ũguo nĩguo magĩka gĩko kĩrĩ kĩa magegania me njera na mohanĩtio na mĩnyororo ĩyo makĩhoya mwene hinya wothe makĩmũinĩra nyĩmbo cia ũgooci at midnight they prayed and sang praises to God na matiainaga thutha wa gũkorwo marekereirio nĩũrona matiraina thutha wa gũkorwo marekereirio asha no ningĩ nĩ kũgoca magocire ona mbere ya kĩama gũkorwo kĩmaringĩkĩire worship God even in pain hĩndĩ ĩyo ũragirĩka ũguo ũragirĩka tũgĩria ngai na mwathani nĩ atũmire kũgĩe na gĩthingithia thĩinĩ wa njera ĩno njamba ici ciarĩ thĩinĩ wayo ngai nĩ atũmire kũgĩa na gĩthingithia na mĩrango ya kũu njera nĩ tũĩ nĩ yahingũkire mũthikĩrĩria na mĩnyororo ĩgĩtuĩka ya gũtuĩkanga kwa sababu gani walimsifu Mwenyezi Mungu katika machungu na kũguo nĩ kũrĩ ũhotani nĩ kĩĩ gĩkĩkaga nĩ gũkoragwo kwĩna ũhotani ũkaga thutha wa kũgoca nĩ kũrĩ mĩnyororo ĩtuĩkangaga thutha wa kũgoca mũthikĩrĩria ndiũĩ nĩ ĩrĩkũ ĩrabatara gũkorwo ĩgĩtuĩkanga mũtũrĩre-inĩ waku mĩmĩ cinjui njikaraga ngĩaragĩria ithuĩ na ngoiga mũndũ nĩ aramenya moritũ marĩa e thĩinĩ wamo na we nĩ ũramenya wĩraga ngai nĩ ndĩrenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku kristo ndahoya mĩnyororo ĩno ĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ĩtuĩkange msifu kwanza huyu mungu ũguo nĩguo Paulo na Sila mekire kũguo nĩ gũkoragwo na ũhotani ũrĩa wonekanaga thutha wa kũgoca nĩ kũrĩ mĩnyororo ĩtuĩkaga ya gũtuĩkanga thutha wa kũgoca ngai ona nĩ gũkoragwo na breakthrough ingĩ ciũkaga mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ thutha wa kũgoca mũthamaki mwene hinya wothe nona mahinda marĩa ũtarahota gũ understand wegoca mahinda marĩa ũtarahota gũtaũkwo nĩ maũndũ ngai ĩtĩkĩra gũkinyu nĩ twĩtĩkĩre tareke nginya njarĩrie ndiĩ gathoni onawe mahinda marĩa ũhana gũturura ũguo ndũrahota gũtaũkwo nĩ maũndũ worship God and now I pray ũndũ ũyũ nĩ ũkũhotekeka rĩu nĩ rĩhoya rĩakwa kũhotekeke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tondũ nĩ njui ũndũ ũmwe ũkoragwo wĩ mũritũ mũno mũthikĩrĩria-rĩ na nĩ mũritũ nĩguo ĩkora thĩinĩ wa maũndũ tangĩhota ona gũtaarĩria ndũramenya nĩkĩ gĩkĩ kĩrathiĩ mimi sielewi ũcagĩkutana na mtu anakwambia niĩ ona ndiramenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa andũ ega rĩmwe nĩ mekoraga magĩthĩnĩka mũthikĩrĩria nĩ mathĩnĩkaga unaona mtu ni mzuri lakini anataabika na haelewi nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere
na mahida mangi ona mahoya magatuika magwe kururia ukahoya mahoya mamage kururia magigacokio kinyo karigu ai karigi kirathi na berema mirango ikahigika orio utekwirigireire mirango ikabiriria kuhigika ukarigu ngai kai mothe ni ngwikite ati ukabiriria kuyuria ciuria nyinge na gaya kana tari gukira kirite. You know, sometimes God remains anaka tu kama manyamaza tu na mahida tamaya ni juwe mudu ni akaka ukure na utaugua karigu kai mwadhani sasa ni nini ambacho kinafanyika maishani mwangu na mahida tamaya mudhi kiriria mama udu tamaya mudhi ugoshi ukorogo yu wafata muno. Yes, worship God unahidiri utari na utaugu, just worship gathiriri ya gai mukumie muno anirira tumura kanwa gaku na wanirire na mu gabo munene muno shuradhi mito na guni Jehovah. Because worship isn't dependent on understanding. Worship is not dependent on understanding. Uliota ukagone mothe no ushio ogo kuro kinyu kete ikinya lia kumugosha na kumwira eda kugathiriria todu nini dira hota kutauko ni mara dira agirira no ega iwako dira kugosha todu we nirua tauko ni maudu maitara hota kumenya mege maini na muturiri yoyo agikuro ragosha ni uduwa kiria ulina umenyo na kio mudhikiriria kugosha wakuni guwoku udera. Yes, your worship will be limited. Agikuro ragosha ni todu wakiria ulina umenyo na kio wetiki ugaga mwadhani no jage kumenya gitumiki ya maudu maya magurete no nige nejoe ni muega nejoe we muega huo ndio kana udoshio ndiguo ki ushio ndiguo wetikio wetikio ni ugaga ororigi mwathani ni no jage kumenya gitumikia maudu maya mothe decorate thini wamo no nige mwathani wakoa gikogosha ni jui ukiri mwega no gutura uri mwega na ngai witoro kumio ni tha gukwira menyithia imetimia saa 11 thini watafarira ya kuigagura kironi jitawaga thoni waku ni ndikuririkanitie turi na Reverend Mwiru pole no ni jui gai wito ni akuharirie wega na kugwikia handa tha 11 na dakika 20 kana 25 ni tukukuru tukinyitanira na Reverend Mwiru wa Soul Harvesters Church mwena wa Mangu. Msifu Mungu hata ukiwa kwenye machungu.

0: rwiburu kurogo rwirudaka muno muno na kugwo we wana corona thayo na ndure na thayo ucio ona riu gaini akucokia we wana corona gikeno na riu ndukoragwo na gikeno ona riu gaini aracokia gikeno kiu we wana rwirirwo bara na riu hana muturiro waku hana bara ona riu riu gaini we kurwa bara icio ni tondu wa utugi na wega muingi uri akoragwo enaguo na ni dege kamero gure na ithano tha 11 mitabo ya kamemeka ukamo igi Reverend nimempata kutoka Soul Harvesters Church Royal. Reverend.
1: Yes.
0: Mwathani agosho.
1: Yeso kumyo muno.
0: Amen, amen.
1: Mwathani arotugira.
0: Hallelujah.
1: Na ngai akiri mwega.
0: Na ni mwega I.
1: Ni mwega hindi ciothe.
0: Taru jagiru ni kwambia nginya gukwira Happy New Month of June.
1: Happy New Month of June. Thank we thank God.
0: Amen, we do, we do.
1: No turathie ogatagatini ka maundu maingi.
0: By the way.
1: Na ngai agatukua.
0: Ngai, I mama.
1: Na tuge ati ona riu no aratwarithia.
0: It is very true.
1: Ona riu no aratuteithia.
0: Nima, nima.
1: Ona riu no aratuiguira tha, even now.
0: Yes, ona riu.
1: Ngai no aratuiguira tha.
0: Niguo.
1: No araturora.
0: Niguo.
1: Na no ari na mufango na miturire itu.
0: Nima, nima.
1: Rimwe tukinyaga handu tukarigwo, you cannot understand exactly.
0: Yes.
1: But tonight you don't understand it. Ngai akoragwo atukuwete. Nigo utarahota kunyitanithania maundu.
0: Yes.
1: Tondu ngituiga thi no kuritũhe muno.
0: Muno, muno, muno.
1: Na igura riakwa ni ngai athiĩ na mbere gũtũkua.
0: Yes.
1: Rĩu niĩ ndakũgeithia na ngeithi cia Mwathani.
0: Nĩ ndaciamũkĩra.
1: Rũciinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani akũrathime.
0: Amen, amen.
1: Na mũndũ wothe ũratũthikĩrĩria. O kũrĩa guothe arĩ, arĩa othe marathiĩ na ngari bara, arĩa mokĩrire kwĩharĩria mathiĩ wĩra, arĩa mokĩrire specifically matũthikĩrĩrie, ona no kũrĩ andũ angĩ Ngai arahũraga magatũthikĩrĩria. Rĩngĩ mũndũ kũgeragĩrwo ũndũ akũra ndanakoma, akũra nĩ atũthikĩrĩria. Gĩtũmi ũguo kĩrĩa kĩngĩtũma ũkorwo ũtũgĩtũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai arokũrathima. Na andũ maheire ngeithi andũ a kanitha witũ wa Soul Harvesters kũrĩa witeithie matũgĩre Pastor Amos.
0: Yes.
1: Majĩ ndikarege kũgeithia.
0: Ndamũkĩra ngeithi icio.
1: Ndamũkĩra ngeithi ciao bothe.
0: Nĩmĩpokea.
1: Nĩngĩrĩ gũtirangĩmagweta na marĩtwa.
0: Yes.
1: No Ngai aroke ũkĩamũkĩre hiyo salamu yote.
0: Nĩmĩpokea kabisa.
1: Na makĩmenya nao nĩtũmendete.
0: Asante.
1: He arata angĩ makorwo kũrĩa na kĩcabu matũgĩri-inĩ leverage care nao manjirie ũngũgeithie.
0: Rĩu
1: ngeithi nĩ nyingĩ mũno.
0: Na
1: nĩ andũ aingĩ mũno makwendete.
0: Na ngacokia ngatho.
1: Na Ngai ena wa kĩmarathime.
0: Amen, amen.
1: Rĩu gũkĩrĩ na maũndũ macio maingĩ mekuo. But toguo tũroiga atĩ Ngai no egũtũhe ũtugi wa kũigana.
0: Yes.
1: Tondũ it is God who gives us grace.
0: Very true.
1: Na gũtirĩ ũndũ ũrĩa tũngĩhota gwĩka Ngai atatũteithĩtie. Tondũ tiga nĩ Ngai ũkoragwo mwena witũ, tũtingĩtũra even ona gathaa o na kamwe.
0: Na nĩ kweli.
1: Rĩu gũkĩrĩ na ũhoro ũcio ũgĩkĩkĩte mũritũ mũno.
0: Na nĩguo, na tũgĩthiaga kwĩ ũhoro ũcio mũritũ mũno wĩkĩkĩte rĩ, njĩtĩkĩrio hanini tondũ nĩ ndamba gũkũhoya rũtha tũtanathiĩ rĩera-inĩ. Thank you, na nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩega rĩa gũkorwo tũgĩcokereria oro rĩngĩ.
1: Amen.
0: Mũthikĩrĩria mĩtambo ya kamemeka yũkamo ingĩ na nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho ũcio egwĩtwo Reverend Mũirũ nĩ ndĩramũcokia oro rĩngĩ na nĩgetha athiĩ na mbere na ndũmĩrĩri ĩrĩa arathimwo nayo nĩ Jehova na nĩgetha ngorwo ngĩrĩha bill kidogo ĩ haha nĩyo ndĩrenda ĩhingũke kwa hinya wa Jehova na mũndũ gwĩtwo Mary Ng'endo kuma mwĩki kasarani wĩrathimĩrwo nĩ Jehova na kina Maish Sams na wengine wengi na nĩ njokagia ngatho mũno mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo warahũkĩte nĩgetha tũgathiĩ na mbere kwĩrathimĩrwo hamwe na kiugo gĩkĩ kĩega kĩa Ngai. Good morning.
2: Millennials, mko tayari? Big Voices Fest Millennial Edition, tarehe 6 Juni, Kiambu, Valley Gardens, Kirigiti, Bonge la Show.

0: attentioni. Farmer's Choice Pork ni pork safi, life safi.
1: Kila siku ni pork.
2: Haboland Limited mena muguda developed kore muna wa Nanyuki. Neguo the Habu Victory Gardens. Mugodoyo ore Nanyuki Rumuruti Road. Nano kilometre mwe kumafaraya edana. Eria viete Samuel Eto'o Football Academy. Nanyo kuhanirie na All Pajeta Conservancy. 8 acre ore dario na cash offer. Ya grimagana meri mamiro gwe tatu. Wari hana installments dogora ne grimagana meri mamiro gwe nana. Buku broti ya kuomobi. Horadimo 0707-177-177. Nano share wafisiyao The Habu Greek Towers Roiru. Kana Elika Plaza, Dika Town.
3: Nufaika na
4: dhahabu. Kameme,
5: kayukamo igi. Tugeda daura magadeti.
2: Aya, gasho kilalia githinabe na kumulika gadeti ya Daily Nation. Anawe gaguliri kaniye wigiredo koinyo na hinya *420#. Hau noho wena rodharu wa kogura kerea overtire na kerea kirago kenia noga shoko kagura na bei ya kuya kwe amulira kulea kogyo diaga kwero na kutha idhana nigedho heo discount. Aha bei ya oko gweta niwe gwe tekereka kwe na dhimu kwe na ma TV kwe na marere kwe na sofa sets matagi mama na ido igenyi gehinya *420# wigiredho koine ogure kerea wedire tegadhiti ya Daily Nation. Ndoko na wagutuma besha wa wagutuma besha ole ya wita kwa wautu gata wa kebesha wa adimu utugata ta mpesa kuratu weka dhogoro oyo ni ukugia goro makeriana oyo ni dhogoro ukuro kia batina nage kiroge ya 33.4% agekro finance bill ya mwakoyo ni kuhitu kio ole ya ihana aya ni atara mumarali ya mauduma ya maroiga dhogoro wagutuma besha dhogoro wautu gata wa kebesha wa adimu ni ukugia goro kia goro nage kine kiuduge kuge kia batina na makeriana mage kiroge ya 33% tayari makabu ni mautu gata wa adimu ni maruti etemoka na oyo makoiga maudu ni megwe ikoro makigea goro kaboni sisi ya dhimo enoero igati ona dhimo siono ikogea goro makiria todu na iraga dhikiro igotiri ya excess duty rene igotiri ya kikirogea 25% kuogu haha maudu ni meri na tuge dhimo yenyewe ni igokoro kigea goro noni igekuhudhira utugatata wa mpesa maudu maya ni megwe ikoro makigea goro besi olio tumaga maudu maya ni megwe ikogea ni megwe goro kuogu kiudu geki nege yu kogea dhinabi na kulitu hila a Kenya kaboni ya safari komo odume na kaboni ya Airtel Kenya na taramu metagwa PricewaterhouseCoopers othe ni maroiga ati athini na ndu aikirosia the aya niyo maikoragwa makihuthira mpesa na jirane ne muno ona mudu gakora atuma tofeja tonini aya niyo megwe ikora magithini kana muno makiria tondu na tofeja tu tonini andu makoragwa magituma thimu ine tofeja tutakireti shiringi ngiri imwe ona tono tugwe ko tukiongererwa besa sia otomi kana ona hi besa sia maruta mpesa Inale heroigo tiri excise juu tiri yage kiroge ya 15% Nishoke gade kiro VAT yage kiroge ya 16% Ogu haa nikio dakoro dagwe tadno higa dhogoro oyo wode ni uwe kurokia batira nage kirokia makiria ma 33% Gade tieno Nera tariri ya maudumaya mode gire kia na gade tieno ya Daily Nation Nerefulithi ni maroiga ati ni mamanyete Arutu wale mamu udirie mwaki ure washo kire kuraga Arutu ikumi na atada tothe ina wadhu kuruweta kwa utumishi gaos Arutu wagime rogo mogo wajana keda mena aguraro Jerusia mahi, siya mahea na age ona Alia make rogire na makeguero ne maido kogo aya ne adume na aguraro itiganete Fulithi ni maroiga arutu wa mogo wajani wa mamu udirie mwaki usio ure washo kire kuraga Arutu wa sio dagwe ta ikumi na atada tu No mamu udia mwaki arutu wa sio ne masho kire guwethara Unakuli ogwo arutu wa atada tu ne manyite tu omwe na kene hotete kuhithania kiuduge kekiage ya dhena akigero ni mwishiani wake na akinuka kuogwa ni asho kire kuhithania na akinuka nono anadhi enabere na guwezo nefolithi ni kulatwe kate ya rutuwa ene mafagete kumudia mwakioyo na meka kuogwa ni odo wako igwa alimu kamara ama korela maithomo no maka igwa matikweda kuweruo na matikweda kororo na matikweda kukorelo maitho ni alimu kuogwa meka kakiuduge ke negeza mwone karne meko heli ya alimu kutikiwe kaine na rutuwa ya jagiri mashini rei kodoro siya na ili ya igisie toro mayane maudumona ne tio ne bisa siya CCTV isi neja giri siya aruto igio kagosina nage mashogiro neate gokione kage kuokea airetu ikumi na atada to maudu masio mothe magatare rio ne gathetio ya Daily Nation gerora gathetio ya The Standard na dhidi ya kuwe mwole mini da kuwela ne mwe dhiri ni Nice Choice Animal Feeds ya ne adhoreki airio siya mahiyo ne kabu ni yaku makore mwena Nice Mwea na mena airio siya mahiyo mbede bayo the mena airio siya ngobe siya gokona siya gorwe dhiri ya kuya mahiyo mena afya jaga na negeadha weone revaida ne airio siya Nice Choice Animal Feeds airio isi nyogo sigura kudu kutiganete vye kere nyaga vye thie Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru ndo mwana Nyandarua wathie duka iria ciothe ciendaga irio cia mahiũ ndũgetia irio oro ũguo etia irio na ũthiĩ na mbere na kuga ici nĩcio ũrenda irio cia Nice Choice Animal Feeds na haha nĩho hegwĩkorwo hena faida yaku ũririkane ya nĩo makũreheire mũtu wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa Nice Extra Premium wenda mũcere mwega wa bishori ũkũgũra mũcere wa wĩtagwo wa Nice Pure Bishori na wathiĩ thabarĩ yaku akinya harĩ mwena wa Mwea ngwĩrie ndũkahetũke mũkawa wa wĩtagwo Nice Digital City handũ hega mũno ha kũhurũka ona handũ ũngĩtwara bamĩrĩ yaku handũ mũngĩrarĩrĩra handũ ũngĩka mĩcemanio ya kambuni yanyu hena supermarket hena nyuro cia maguta maũndũ mothe magagĩkorwo me sawa ngathĩti ya The Standard mũkawa mũnene na nĩ ũkoragwo na manyũmba maingĩ marĩa me thĩinĩ wĩ ĩno ĩtagwo complex ĩtagwo Ducit D2 rĩu kũratuĩka maũndũ maya mothe me ũgwati-inĩ wa kũmerio nĩ ũndũ wa ngucanio cia makĩria ma ciringi bilioni 10 ũyũ nĩ ũndũ wambĩtie ũrĩ ngucanĩrio cia ciringi mirioni 700 ma ithatũ rĩu ici ngucanio nĩ ikinyĩte na ikarũga makĩria ma ciringi bilioni 10 ene mũkawa ũyũ wa Ducit D2 nĩ kambuni ĩtagwo Cape Holdings Limited ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria atĩ kũrĩ mwaka wa 2019 nĩguo acokire gũka kambuni ĩngĩ ĩtagwo Synergy Industrial Credit Limited ĩno Synergy yoka yoigire kwenda kũgũra broko igĩrĩ cia mũkawa ũyũ wa Ducit no ningĩ thutha-inĩ makiuga matikwenda kũgũra broko igĩrĩ mekwenda kũgũra o broko ĩmwe peke yake manatathi marĩa maigotire nĩ maroiga atĩ ĩno nĩ mĩario kana mĩario ya wendanĩria yarĩ maita maingĩ vabo maũndũ ma kanua tu no meha maũndũ macokire kwandĩkwo thĩinĩ wa maratathi 14 ma nĩ maratathi marĩa maroneka mandĩkĩtwo mweri 8 mweri-inĩ wa Februarĩ mwaka wa 2011 ndeto ici ciothe cirĩ igoti-inĩ thogora wa broko ĩno ĩmwe yagũragwo kũratuĩka nĩ wacokire kwĩrwo nĩ ciringi mirioni 700 ma ithatũ turuma igĩrĩ haha nĩho mbara ikĩrĩ ene Ducit aya ndagweta metagwo Cape Holdings o maroiga atĩ kambuni ĩno ya Synergy nĩ yacokire kũnina ndiru ĩno nĩ ũndũ wa maũndũ kwĩgucia oro mwaka oro ũcio na atĩ makĩnina ndiru ĩno aya marĩhĩte matiarĩhĩte mbeca ciothe atĩ marĩhĩte ciringi mirioni 577 Synergy ĩgetĩkĩra ĩkoiga nĩ yarĩhĩte mbeca nayo no haha nĩho hakĩrĩ na ngucanio maroiga marenda mbeca cia ũicokio no haha Synergy makoiga atĩ marenda macokerio mbeca iria marĩhĩte atĩ marĩhĩte ciringi mirioni 715 no rĩu ningĩ magĩka mathabu makoiga atĩ mbeca ici icokio na interest njoherera ya ciringi mirioni 750.4 na atĩ marĩhwo ciringi mirioni 147.8 atĩ ici nĩ mbeca iria mangĩathũkũmĩte korwo ndiri ĩno nĩ yathire na mbere magatara nginya fluctuation cia maũndũ ma forex makĩria ma ciringi mirioni 50 magatara nginya thogora wa gũthiĩ magoti maũndũ maya mothe nĩmo marathiĩ na mbere na gũtarĩrio nĩ ngathĩti ĩno no kũrĩ ningĩ mwaka wa 2015 ndeto ĩno nĩ yathire kũrĩ arbitrator nĩ maigĩte ngirimiti-inĩ yao atĩ mangĩkagĩa na ngucanio magathiĩ kwĩ mũiguithania kana arbitrator arbitrator nĩ acokire kuga atĩ kambuni ĩno ya Cape Holdings ĩrĩhe kambuni ya Synergy ciringi bilioni 1.63 na oho ningĩ atĩ mwongerere 18% ĩrĩa ĩ compound interest ici nĩcio mbeca haha nĩho mbeca iria ingĩhĩra Cape Holdings makĩigua nĩ mahinyĩrĩrio magĩteng'era igoti-inĩ na makiuga arbitrator nĩ ekĩte maũndũ matamũigana nĩ oigĩte kana agatua matua marĩa atabatiĩ gũkorwo agĩtua igoti rĩgĩtakanĩria na kambuni ĩno ya Cape Holdings na gũkĩoneka atĩ arbitrator ndarĩ na hinya wa gũtua itua ta rĩrĩ Synergy nayo ĩkĩigua nĩ yahinyĩrĩrio magĩthiĩ igoti-inĩ rĩa appeal no jaji atatũ arĩa maikarĩte igoti-inĩ rĩa appeal aya nĩ jaji Kihara Kariuki ũyũ nĩwe wacokete gũtuĩka attorney general no rĩu nĩ retired kwoguo jaji atatũ Kihara Kariuki Philomena Mwiru ũndũ ũmwe na Festus Azangala nĩ macokire makiuga atĩ cira wa arbitration ndũthiaga igoti-inĩ rĩa appeal atĩ cira ũyũ ũthiragĩra ha ya High Court. Hĩndĩ ĩyo kwarĩ Dithemba 20 mwaka wa 2016. Aya Synergy rĩu makĩigua bado matiganĩire magĩthiĩ igoti-inĩ rĩa Supreme Court ĩkĩmacokia igoti-inĩ rĩa appeal na makĩrwo nĩma nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩthikĩrĩrio nĩ igoti rĩa appeal. Igoti rĩa appeal rĩkĩmathikĩrĩria na cira ũyũ wathikĩrĩrio igoti rĩrĩa rĩa appeal nĩ rĩacokire gũteanĩria itua rĩrĩa rĩatuĩtwo nĩ igoti inene na rĩkiuga nĩma arbitrator nĩ arĩ na hinya wa gũtuithania cira ũyũ kwoguo makiuga maũndũ marĩa matuithanĩtio nĩ arbitrator maũndũ macio maikare oro ũguo. Cape Holdings wekerwo ĩrĩhe Synergy ngarama nginya ya cira Cape Holdings nayo ĩgĩcoka rĩu igoti-inĩ rĩa Supreme makĩigua nĩ mahinyĩrĩrio nĩ igoti rĩrĩa rĩa gũcokia cira riko kwoguo magĩcoka igoti-inĩ rĩa Supreme cira wao ũgĩteo wateo Cape Holding nao magĩcoka oro ihenya rĩngĩ igoti-inĩ rĩrĩ rĩa appeal na macoka igoti-inĩ rĩa appeal cira wao no wacokire gũteo na cira ũcio ũgĩthiĩ na mbere Synergy nao makiuga rĩu nĩ marenda kwendia nyũmba ĩrĩa matuĩkĩte nĩ magũra Cape Holdings ningĩ maracoka igoti-inĩ o ihenya kũhingithia wendi ũyũ cira ũyũ wao oro rĩngĩ nĩ ũrateirwo nĩ igoti watio nĩ igoti rĩrĩ inene magĩthiĩ nginya igoti-inĩ rĩa appeal ona kuo cira ũcio ũgĩcoka gũtuĩka nĩ wateo rĩu ningĩ macokete nginya igoti-inĩ rĩrĩ ya Supreme kwa maundu maya mothe maguce ni uci uri makoto magithie magotine ni maundu manatarijo ni gatheti no nyoba irira gucenerio ni nyoba cia goro muno sire kure mwana wa Riverside Drive hakuena Chiromo campus ya University of Nairobi ne broko ithano shikalede mugunda wa makeria ma eka ithano otogo doiga goko ne kodo kwa mabilioni mabesha na datu shiga tarijo ni gatheti no ya The Standard githina bena gatheti no kwa hida rea thiku itha tuke murutio aikaria kore mwana wana nyuki ni maro igati ni makoreto makio na matege manene na maya ni matege menao na neotari waka waida make igira kore la ekipi ya airbase degene na itha tunesio neto orede dere ti hiwira adhi na abere siege grimiti ya Kenya na Florida wa Amerika ati Amerika rele haga arwaru ao ae bora goko foyine wa Kenya goko la ekipi ya airbase goko ne kodo kura agire mono goko tikodo kure uga gareke nyigire nyone dege isu siago waha goko doge keigira nogo ado manali ya mao do ma ndia maronete matege makigira mari orira ini ene magashoka makoneka ni mathie kuba kuria mwana wale ekip ya airbase dege isio kuratweka siabere iria go kamuthenya wa Friday na muthenya wa iyo wa Jumamothi maudu maya no mabire no madire na abire na kuonekana ni kuratweka ati matege maya marehete ataramu akorora na kurobo ya maudu maya mege ebora na idoria igo ishoka gutweka na ikuhuthika equipment machine business ya dege isine sihurete ne da ine todo adu ne magashihurete bisa adu igine mokirire thirikali ya Kenya ne kurekereria mufango toyo thie na abire na adu age makeali ya tagava na irogo kangata ne araria na gokirira mufango oyo odomwe na togoria gikure mwana wale ekipia America kadireda adwa wa mena ebora madie kwa mareda adwa sio moke Kenya todo America roiga kwa gutigo twaro mulimo wa ebora no magashoka makona adwa sio no moke atinegetha matage kirwa froini wa Kenya America ireda kogitira adwa North Carolina ya Kenya yonero ne kadire na keha gwekira Florida gwekira Kenya ogwatine tu no do wa kweda go Kenya mu America kana hii ni odo waito mige adwa gin makoto makiuga gitumikira keha ha ne besha ona adwa the ne manolia adwa America maraga kurigitirwa kuria marwaleire ne kekure froini wa DRC kana hihi magitoro wa Amerika Amerika refuru yukorago nao hoti mune na wao ligitani nodhiri kali Amerika eko igasha eko edadu wa sio negeza matigatu wale magu kwa omoke guko furu inu wa Kenya nodu wa dhiri kali ili uginyane maradhi nabene na kutetero horoyo na magethi nabene na kutetero horoyo adore memo na wage dhiri kali magakinya hadu mako iga adigo na mahiti ya ni mauhuru Kenyata watore gukorago kwe mutugo atogoli ya muno wakia makia UDA maroiga President William Ruto dafati ya kuri yoki olia na dae na mahiti ya kete maroiga agrimiti ya guatanero ya kiori tikatakatika Kenya na America yekiriru kiarane Uhuru Kenyatta na maya ne maundu meke kire o mwaka wa 2015 mundu ta yub savura na lege ni maragia de toisio weekend na mage kama maundu meri haha ona ni maroneka kama egukinya handu mehigice mweno mwe wa kanwa makagathiriria de tweno na makoiga giki ni kiundu kiega muno ona ni marakinya handu maroiga kure herwo murimo uyu ni gitio kinene muno aya ne wa doa bere thine wa thi kuoneka makigathiriria murimo na kuga ati kure herwo murimo ni gitio acio ne wa doa bere kuga ni gitio kinene muno kure herwo murimo di daigwa mudu ngorega ni gitio kure herwo murimo wa kere ni gimakoiga agikohe mahitia mahitia macio ni Uhuru Kenyatta bere me kugathagiriria ria kire makoiga kohe mahitia maitene ma Uhuru Kenyatta no ni gima gathia na mena kugate Uhuru Kenyatta no wekirete agreement ino kiana ni gima koiga William Ruto na thirikari yake manyitwo baru tondu ndoyo ni undu mwega muno wa kuiga Kenya kaundu ine kana muhali ine wa mbere ati Kenya no ihote gukurwe kingethania na komurika maundu mothe megi mulimo wa Ebola ni tamaroiga mulimo wa Ebola ni getha Kenya ihote kurubu yana ni getha ihote kumurika ni tamaroiga mulimo yo reho hakuhi maenda kuone maenda kuerera mulimo hakuhi
1: We, muturi kayo na thimu njeru. Ugitogete ta bomu.
3: Ah, ino ni thimu ya Mkopa ya kureha kahora kahora o muthenya. Ino ni thimu ya hinya, thimu smart, besha smart.
1: Haya, muturi, thimu smart besha smart. Sikona ini atana kureha o muthenya.
3: Thimu ya Mkopa niyo maundu mothe. Wariha wega utegutiriria ugakwalify kuheo mkopo wa besha cash. Liria we dabu. To thimu tu ne makiria ma thimu.
1: Haya, thimu iragutethia kuoya loan.
3: Eni, yani smartphone. Besha smart na interest ya the few. Doka agena stress, uri na Mkopa, uri set. Ikira mutaratara ine wa thimu smart. Besha smart uri na Mkopa. Uri sawa fio, share andu kine ya Mkopa ili ekukuhiririe.
6: Kuringana na watho na mitaratara, buge ya Kiambu, ni kumenyithia mwige na nyititemi, manahe maoni maomegi the county government Kiambu budget estimates, shaki gina na mahothiro maamu waka waki gina wa 2026 na 2027, ili erebere ya kamiti ya budget and appropriation committee. Mishemani ya kurehe maoni, ega kurota oo. Kumada idato roshine, oginyadha mugu wajashia meraho. Jumatato tariki nyanya June. Limuru, ne Limuru Fire Station, deia ne Makutano Market, deia. Kikuyu ne ACK Emmanuel's Church Hall, na kafete.

0: Yeah.
1: Zakaria Wandaro. Miaka ĩrĩa ũmũiguĩte. Yes.
0: Yes.
1: Ũcio thakame yake kuma thũng'wa kwambata ũguo nginya kĩndũ gĩtagwo iru. Yũke ũguo yambatĩte Njohero, yambatĩte nginya mbũrĩ-inĩ, nĩ handaga na ĩkahũmũ gega ma.
0: Yes.
1: Mũndũ agaikara ũkĩhũragĩra ihinda ta rĩrĩkũ?
0: Ta rĩrĩ.
1: Mũkũri nũngĩ waguo kũng'etie nĩ cami nene.
0: Yes.
1: Mũthuri ũcio mĩaka ĩrĩa akũroraga na arĩ o mũgimarĩ.
0: Arĩ o mũthuri. Niĩ ndĩ mũya hana ũguo. Angĩngũrĩra gatuku harĩa.
1: Ĩtagwo
0: roast house.
1: Narĩ o mũthuri rĩ.
0: Ũguo noguo ahanaga.
1: Ndũkuona thakame yake no nginya korwo nĩ ĩrehanda?
0: No nginya.
1: No nginya korwo nĩ ĩrehanda, onake nĩguo gũikara gaikaga atĩa?
0: Akĩng'etagio.
1: Akĩng'etagio. Rĩu nĩ harĩa athuri angĩ erĩ waguo kũng'etia rũcinĩ, na hwainĩ ũkang'etia. Kanji. Na baba.
0: Kahanya.
1: Athuri acio erĩ acio nĩ a rũcinĩ na hwainĩ. Ihinda ta rĩrĩ.
0: Yes.
1: Na rĩu ona Kanji nĩ arakĩrorwo wega mũno, tondũ nĩ akũrokete gũthiĩ kwa kaba kũrĩa mũtwe kĩroko.
0: Ũmũthĩ
1: rũcinĩ. Na rĩu mũndũ ũrĩa ningĩ waguo kũrora after every 2 days.
0: Yes.
1: Na wa kaba we mwene.
0: Yes.
1: Ũcio thakame yake no ĩkorwo ĩhiũ nĩ ũndũ wa kũnyua thubu wa ngũkũ every other time.
0: O mũthenya. Mĩaka ĩrĩa ndĩmwe akĩendia ngũkũ. Ndũkĩmenya no wendagia ngũkũ.
1: Every other time.
0: Namũcĩbire ũrĩa namũcĩbire wa kaba wa ngũkũ.
1: Wambo yakendia ngũkũ.
0: Nĩ wanamũcĩbĩte wa kaba wa ngũkũ.
1: Ũcio nĩguo gũikio rĩ. Nĩguo gũikio riitho. Na rĩu he mũthuri ũngĩ ũmwe ũtigarĩte wa kũrĩa Juja Farm.
0: Kaigai.
1: Ũcio nĩ wamenya outright. Mũndũ ũcio ena mĩaka 73.
0: Ĩrake nĩ mũya hana ũguo.
1: Akorwo mũya hana ũguo. Nĩ ekwenda gũikara agĩkaga atĩa?
0: Akĩng'etagio.
1: Tondũ nĩ twaingĩra ihinda rĩa heho.
0: Nĩ mweri wa heho rĩu ũyũ.
1: Na andũ acio rĩu othe ndakũgwetera, gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota kwĩgũrĩra ndubĩ. Ĩna rugarĩ. No acenjie. Tondũ mĩaka yakinya haha, reke ngwĩre mĩaka ĩyo, let me tell you.
0: Yes.
1: Tondũ ona no ĩrĩ gũkinyĩra. Nĩ ũrĩkora atĩ nĩ ũrabatara ndubĩ yaku ĩ wika.
0: Ti ya ũrĩrĩ.
1: Yaku wĩ wika.
0: Nĩgetha ũgekũnja nayo.
1: Nĩgetha ũgekũnja nayo wega. Na kwahota gũkera nyina wa ngari akuohe.
0: Kana gĩcoro tĩbu.
1: Kana buranda. Agacoka akuohora rũcinĩ.
0: Agatigio
1: hakũhiĩria
0: tu. Ndakĩaria rĩ. Atiga maitho na manio.
1: Tondũ rĩrĩ. Angĩgarũra kũhumbũrie.
0: Yani le muni.
1: Gũtuĩka atĩ nĩ woya rugarĩ rĩngĩ.
0: Yes.
1: Gũtuĩka atĩ nĩ woya rugarĩ rĩngĩ.
0: Ĩ mũthenya ũngĩ.
1: Nĩ is another day.
0: Yes.
1: And you might end up dying slowly so. Nĩ njenda wĩkara ngĩgũcanũraga, tondũ kĩrĩ o mbere. Ndũrĩ haraihu. Na kwĩgũrĩra rĩu ndubĩ yaku. Handũ ha kũrũa.
0: Ũtũranagia atĩ ũrahumbũririe nĩkĩ? Dinona dina soka toro rĩngĩ.
1: Ũraigua he ona wĩna nyamũ ĩrĩa andũ makomaga nayo. Ĩtagwo pajama.
0: Yes.
1: Kwĩ andũ makomaga na nyamũ ĩyo. Ya igũrũ na ya thĩ. Kana maturaki suti, nĩ ũmoĩ? Maturaki suti makoragwo meho.
0: Yes, kana kĩrĩa kĩngĩ gĩa kĩrũbu.
1: Rũbu nĩ yaku, rũbu mũndũ emicuragia hau ũkĩingĩra ũrĩrĩ. Rĩu ũkamĩoya ũgĩka atĩa? Ũkiuma. Ĩyo nĩ yanake. Wee waturaki suti no ũkamĩthinĩkĩra. Ogoro ti ũguo.
0: Nyumĩte harĩa hagũthiĩ atĩ ndakinya ndethamba ngaigĩre gataurũ ngacoka ngathiĩ ngagate.
1: Nĩkĩo ũrauga. Ũkĩrĩ mĩaka ĩho twakomaga twĩna thuti ya Ngai. Na rĩu ndũngĩingĩra mũrĩrĩ na thuti ya Ngai.
0: Ũkĩhumbũria hanini.
1: Agĩkũhumbũria hanini ũguo nĩ kũria karuma kea.
0: Nĩ ũhinganire.
1: Tondũ nĩ wahingana. Immediately. Rĩu kuma hau ũngĩthiĩ ta rĩu kwa Wandaro ndũngĩaga ndubĩ yake personal.
0: Yes.
1: Ũingĩre kwa David Kĩgomo ndũngĩaga ndubĩ yake
0: yake personal.
1: Wa mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo nene Sami.
0: Yes.
1: Ena ndubĩ yake
0: personal.
1: Ũguo rĩu tũkĩte Kanji rĩ. Kanji ĩra nginya kanyamũ karĩa gakũhiũhia rumu.
0: Ita.
1: Kanjiarĩ nginya kaĩra kau.
0: Ona harĩ manyamũ mangĩ mekagĩrwo maĩ mahiũ magaikio mĩrĩngĩti.
1: Marĩa mũndũ makĩrĩa, makũingĩra na morĩrĩ.
0: Makũingĩra morĩrĩ.
1: Wĩkĩraga maĩ mahiũ.
0: Ũkaingĩria, ũkamaiga kũu ũrĩrĩ.
1: Bũrũri ũyũ he kĩndũ tũtonete. Ne matura amanya bobacio. Mari ogu andu no maguraga.
0: Yes.
1: Eh.
0: Eh mekuo.
1: Eh reke kutiko gikiuru.
0: Eh
1: niki aga.
0: Yes.
1: Ya kwabariri. Ta urigira ringi ni ukora amuringi tiwe muheu muno ri.
0: Eh.
1: Eh ugigira amaye mahiu gike hoso kwa ikunikira.
0: Ugathie. Ugathie ugethamba.
1: Wathie ugethamba.
0: Ugikoka kora ni kuyuire.
1: Ugakora ke yuhetie mbiringi tira kiria.
0: Eh
1: na mashuka.
0: Eh.
1: Ugeyigirira ki.
0: How.
1: Ugeyigirira riri. Riu we bekera turorete riu niyo. Oko ni ukenda kugikara kana you have also to take care of yourself.
0: Yes.
1: And if you don't,
0: yeah.
1: You are going to meet with your creator and your creator won't be sorry. Yeah.
0: Yes.
1: Eh huko ni wewe hukufanya nini?
0: Eh si kujipanga.
1: Huko unajipanga. Eh wewe unalala tu unakunywa baridi usiku yote. Yes. Na ni ukiona ruginya madhara na mama ameinukire.
0: Eh
1: tondu mweri uri no yuge. No kohehe.
0: Eh. Todo no giroro na kuma muthenya wa Saturday.
1: Yes.
0: Ona buna bure mudo kaiguo mudo kiwo muthenya kuro kamura. O ti kura.
1: Ti bura.
0: Ti bura le une heho.
1: Ye o
0: ikuo.
1: Na ndu esisiaga.
0: Yes.
1: Uge siria te nebu.
0: Ne bura.
1: Ne bura. Na riu ni wecoka ningi gacemania na mboco.
0: Ira tutanga. Todo uga ni uga thete kana ite mugunda. Ni ciomire.
1: Ye mugunda ne nyomo. Na imwe ti nyomo todo itiki managira ciothe hamwe.
0: Eh.
1: Riu iga ni gucia ti cietanirire ri. Iria nyomu ige katia ikabiriria kuvuthira kuria ni undu wa musici oyu ni mwega muno wa gucivuthia na ringi wasiruta wasia ni ukona gaitire katia
0: itiroma
1: itiroma undu ngicihura tondu gutiririwa no na kenga inu
0: guteithia
2: we mwega muthikiriria jetagwo Peter Gichuki chairman Top Care Lads Kenya Lelea ogotua itua lea kogura mugunda heshi oria modo eyoragia ta dale kia kogurari title deed gaheori gea keri daruta deposit ona nini re isio ige guheo ihida ligana atea dehage okahora okahora wagura mugunda wa Top Care omothe noto kuhe title deed na all completion documents muthenya oro ucio uthie wegarurire ithome ritwa riaku woka gwa Top Care waruta deposit ona enini nitugwitikagiria ubuke broti besa isio ige urihage okahora kuringana na muonere waku wa besa twina mugunda turakwenderia Juja Muthara 595,000 nakuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 445,000 only tuhurire thimu oleu 0719-111-555 oligi 0719-111-555
3: Top Care Lads. Rĩrĩa ũrĩ na thimũ ya M-Kopa, to thimũ tu ũkoragwo nayo. Ũkoragwo na mweke wa kũheo loan. Ũkandandũra biacara yaku na oho ũkaheo cover ya thibitarĩ gũkũhotithia kwamũkĩra ũrigiti. Na to ũguo tu, ũkagĩa na cover ya thimũ na data bundles cia gũkũhotithia gũikara online. Ũrabatara o kũrĩha marĩhi maku ma M-Kopa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Kũmenya maingĩ, nĩ tũkĩarahũka na Gatonya wa Mbogwo Men na MC Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme. Kayũka mũingĩ.
4: Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ng'ũndũ na buroti atĩ nĩ ĩraheana 100% waiver harĩ interest na andũ ũcio kumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo na oho arĩa marĩ na mĩako yakĩtwo ĩtarĩ na marũa ma waki nĩ mũgarũ na watho na nĩ magĩrĩirwo kũhetũkithia mĩbango na mĩcoro ya mĩako mbere ya tarĩki 31 mweri wa ĩtano kũmenya maingĩ megiĩ thirikari ya Kiambu County ĩkĩra mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayũka mũingĩ
1: Osante na notura kuririkania gatagate kaido ile irehaga ngurani no tiganu thini wa muturire imwe yacio ni Colgate na nikio turakuririkania dawe no ikoretwo ikuo akwa ihinda ukurite ukimionaga na umuthi gai kuririkania Colgate ni athi na mbere kweta iheo na undu wa mwanya ni ati Colgate no iragi ukagucera itura ini ria gwaku na gukurehera Colgate Nature's Fest
0: Colgate chako ni okihoni ya gwaka ni magego matheru na smile ya kugucerira ndirakimenya we muikari wa mwena wa nye na muikari wa mwena wa ebu weekend yo era hitukire ni ukoretwo usamanitie na Colgate Nature's Fest hihi ni uwe Colgate chako gentle clean idhabagia magao maku makero hoka gira mehu mumiaga na a brighter a smile na tuna kana gift hampa ya ukunegiri ya kuwa kura wa Colgate na turaku uriaki uriaki hodhomono ne mudhe bori kwa Colgate ufati kuhudhira riri ure da magao maku madhere uge na smile yaku ushiriria na uge na mehu mumiaga uratu shoke tukira kuhitukira 20014.
1: Agree kuri kani kura kwa soko faster, mamba ni chonja, niku tonja kuwako na ido iria shio kuwa ido nenyige, we tonja kuwa shagura kiria, ura akeda ushoke uke dhogora wakue mwene.
0: Ura hii nya star 420 hash, ni star 420 hash.
5: Ne vinashara. Nada kikamirogo tatuna mugu waja.
6: Madha ukiminyithio nefanikisha na Equity Bank. Niguo kuhotithia atumia mahigia ili otosia osia kwe kuria. Fegia Equity. Nemara ya heide mfango uretu ufanikisha. Fanikisha. Niotugata uraru boya atumia alia mare viasaraine. Niguo mekulia na magashiri dhia mitolida yao na ya families yao. Nemara na fanikisha shaba. Elia nea viasara ilia nini. Fanikisha dhahabu. Elia nea viasara ilia sikura kurete. Almasi. Elia nea viasara ilia sikiroga metie na platini ya large enterprises. Nemahe naga business growth loans, training yake viashara, medical cover na motu gata mage maige. Na wadeke SMS na kiyo fanikisha kure 24990. Ohihi nya star 247 hash kana osharara Equity Bank branch ere hakuhinawe. Fanikisha, empowering women.
7: Millennials, mko tayari. Big Voices Fest. Millennial Edition Tarehe 6 Juni Kiambu Valley Gardens Kerigiti Bonge la Show.

0: Waithaka ga nogo turirithia uraturirithia we. Ici ne ndithu ihuria ndukaini.
1: Gatari ukugeria mani.
0: Ai, no koriro kuri handu urahithia besha we. Stock we no yothe.
1: Ni damenya nduigwite ndeto ici. No na kambuni ya Captain Motorcycles. Riu kai matakiri na offer staha na offer. Maredia nduthi mithemba wa Captain, Tiger na Dayun. Na to uguo mena nginya tuk-tuk na sport bike. Spare parts ya nduthi nacio. Maredia ta kuheana. O hamwe na wiro. No haha ne hondeto yagireire. Maredia both wholesale na retail. Ukariha o kahora. Manakurehera o haria hothe uri Kenya handu ya Roma. Makoragwo haria kahawa wendani Thika Road na no mari na branches na Nyuki Meru na Maua. Horera Captain Motorcycle Manufacturing Limited kuhitukira 0727-139-666. Rĩrĩa ũrĩ na thimũ ya M-Kopa, to thimũ tu ũkoragwo nayo, ũkoragwo na mweke wa kũheo loan, ũkandandũra biacara yaku, na oho ũkaheo kava ya thibitarĩ gũkũhotithia kwamũkĩra ũrigiti. Na to ũguo tu, ũkagĩa na kava ya thimũ na data bundles cia gũkũhotithia gũikara online. Ũrabatara o kũrĩha marĩhi maku ma M-Kopa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Kũmenya maingĩ, nĩ tũkĩarahũka na Gatonya wa Mbogwa Men na MC Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ.
2: Muremi, gacerithia urimu waku na cumbĩ mwerũ wa Vital Brokerage kuma gwa Vital Animal Health. Cumbĩ ũyũ ũtũmaga mahiũ maku mongerere iria na mongerere kilo na ihenya. Ũkũmenya maingĩ megiĩ Vital Brokerage kuma gwa Vital Animal Health, nĩ tũkĩarahũka na Gatonya wa Mbogwa na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ.
3: Asante na notra kuririkania uhoro wa Colgate dawa irerehete ngurani thini wa muturire nega korwo kuo kwa ihinda iraya miaka na miaka na dawa ino riu nirakuhe iheo muthenya wa umuthi na toguo wika niragucerera itura ini ria kwanyu na gukurehera Colgate Nature's Fest.
4: Colgate habo ni ojagurite na gamiho kama hida marimothe na ethode keto na dawashi ya kimere roro odomwe na Colgate Sans. Agotikere la mga makumari na hinya ni madheru na kinigi ya kukiri na ogima mwega. Colgate habo ikoragwa na eucalyptus, juja na tea tree, ili etitha giri ya guoka ni kuhurana na bakteria na nigio kagia na mga makumari na hinya na kinikiri na ogima mwega. Na itogo kureti ya kiuria, kiedato kureti ya ni mudho weboriko wa Colgate uvati kuhudhira, ili ore da mga makumadhere, uge na smile yako ushuria na na mihomo miega. Na amuhotani yutuwa mudhenya wa au mudhi na baki abiti na 0711 ikarikia na 865 age tuwa buru na aja ni Colgate Chaco.
3: Colgate Chaco.

0: katia
1: ndugire kawega
0: ndugire kawega ni anaku anaku atiri muhiki ucio nake mutumbi ucio wake reke mbe athia huruke
1: kamutesete
0: muno kamutesete muno au kuhoragira
1: aigu ore kwaria
0: au dikiririe na kamwe ehe ate atura iga uigwete atia
1: tigo kiona ndirakiona guku maundu ria maragithie kuria kurakirwo horo igi kihiko giaku
0: okay marauga atia
1: marauga ati ni mutumia ndirona ni andikire ndumiriri akiuga ni akia munogia na akiuga riu ni akwenda kwiikaria
0: ona ni nyoneire o hau
1: we tiga
0: ni ndimbo fuataga ona ni ndimbo fuataga riu atia
1: to ukiuria ndu andu he handu hihi kana hari undu hihi ingigutaithia ndu hari undu mundu akiuga ati andu athuri matietikiria kundeithia na uko hakiri undu tungitaithia gutana hingicana muno
0: nie no ungurire nyama na ungurire iri ndu undu ungihota kundeithia okorwo ni ukungurira iri ri no tuonane
1: aya ndureke ndigo gwita ndureke
0: ni sawa
1: ngugwita
0: nduke mwita
1: nduke okere okere kya ure
0: ugeta kuhuka nigetha hurire muthoni
1: muzoni we nako kona mobila ase no ndo botiga deno horo mohio
0: ikora maneno
1: ndikora maneno ndina saigu ya mohio
0: ukura igwa ndiguo oko ni ndirathua ni ndireka atia
1: ni ndirathua
0: okoro ndi muhanu ni njekete atia
1: ni harite
0: ni harite uguo mura igwa ndiguo ono guo murerwo no
1: no guo
0: no guo yes and you move on
1: yes
0: you move on ti maudu ma ma utidati ati ti ukorage hau ati ndie ru ni ta gukua ndirakua ati tondu anga ni akwe wodu anga wiri twa kacia thira kacia ikurukire
1: wikikite
0: ti anga wikikite
1: akoro ti kuragwo njuragitwo ri maya mangi mothe guti undu mugeni
0: ati riri
1: monagwo ni andu
0: yes maudu makoraga andu ona tari mundu tori ari kona hakiri mundu urangenia muno o weta go ngongo uri a minister wa kiria badi minister wa kigina
1: yes
0: wa kigina
1: yes
0: dame ya maudu mare mothe to we make uhitukira mafara kaka mafrika gao maudu mare mothe to we mabadi
1: yes
0: na raiga nere na gutiweka president wa gatada tu that should be the spirit ogwo mutubi wa jaraiga niguo ndathia gwake ka wa ngware
1: yes
0: ogwo arauga niguo no ndirenda giti
1: ya president
0: yes
1: kogo mawothe mako matikungiria nginyere kioneki kira ndina
0: kio that is my past
1: yes
0: yes na ikoke iko ndigia kwa ri na kira itange kanie ndukona nyandikite ati ndigia thira gya kwa na nyina wa mburu
1: no kire gathire no kuke kana kike twa gothe ndigithire gikirete
0: ndigithire gikirete uri otara menya ri ndaikari yo oyo ro uguo andu matinda uko makihandika uko kuga ati iko cio ni
1: cia thira matio ire ingi cio gothe ithirite
0: uratwira twinge atia
1: yes
0: we ndagu tumange ithindo kinyie
1: kana ugi kana na cio twona no kanja no akinyirie
0: e uri tara kimenya
1: Ikana wage ndire kana
0: kwenda ndio. Ogendo ma ogendo manyira aburu aurite undu menga ithire. No nginya ngukinyia.
1: Ugumukwikata muhurire.
0: Gukire na bica ciake irio ku. Na muhurira ki.
1: Ogendo ra
0: bica yake. Ugwa ile tione kata. Isa simple as that.
1: Ndimo lo ithira ga ono soka. Ukaigua mundu ekura ti ucio twaranirwo nake uvania nao. Ukariga guhaiya. Na
0: gutire
1: mundu amenyire.
0: Tondu riri. Ingi na ringi ri muturireini wanyu ri. Ti maundu ti andu ati mutikoretwo muke involve andu in your life.
1: Asa.
0: So why should you involve them ati ati ni mwatigana?
1: Yes. Ati mutide mukiandika statement.
0: Taruo na mecie meingi tiga no kuri andu maingiraga nyumba imwe ri. Andu magitiganire
1: tene.
0: No horo githira.
1: Yes.
0: No horoge kate.
1: Ugithira.
0: No horoge thira.
1: Ugebe
0: uthira ukugitura ati atiri ni mwage na arrangement ati ni ciana murarira.
1: Ati anga ko ni ko parenting
0: atani ki murika ga do. Tiga ati utido gitwira ati anga haha. Ni utigana gwo muthenya ona tha isi turaria kwa ndu maratigana.
1: Na ututira amenya.
0: Ututira amenya.
1: Na ndojo batikuaga kana kaigua ati mundu ni ararwarire tondu ndanera andu.
0: Ndakwirire hiko ire imenyekanaga ni itigi tu ni itiganitwo. Ni si andu ametagwo middle class
1: yes.
0: Na andu amena guku. Donga isi si na guku kiria ri.
1: Na guku iguru.
0: Na guku iguru ri. Uiguaga ona ni magotini uraigua metitwo na maritwo MW.